iwaju olagbemi JP anu ni mori gba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo

0: ATM every day. Ayo, ni temi ti elu dojuma. Ame.
1: O go mani fun Olorun loke fun gbogbo kan ti olugbo ti won gbo mi kaakiri gbogbo ride di agba nlaye e o ma dupe lowo baba mi baba re eni to fu e lanfani atori ofe lati ri akoko ti won na to ba re pade ni emi ti a pe lojo alamisi ni gbogbo le to gbe gbo mi dupe lowo baba mi bo si bi pepe ki lo se nibe kan ma yi nile ni pe ni bi pepe re yi ni gba meje ototo o ma fi ogu ati ewa mu fe nto de saye eni to si ka se gbe ajiwoso awon ko si de gbe ajiwoso mo won ti faye le lojiji iwo to ri ojo ta pe loju alamisi ma dupe lowo baba mi baba re bo je ko ri 1607 2026 ni gbogbo le to gbe ngbo mi ya pada si bi pepe ya lo kan ilu ya meje ati ogun meje wo bi to ko ebi to ko ara WhatsApp ti won na pa won eyan sinu eto yi ma gba bi pe mi na ni woli ti etimo olare waju olagbe mi jp anu ni mo ri gba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so na ni to woro ya mi ndi elu akoko re ya jo ri rajo ebe ka jo gbo on to ni ma je mu ni fun gbogbo kan nile iwo na smo to si gbaga ijoko re ya jo ri rajo mi ka jo gbo on ti baba mi ni fun gbogbo kan to n tele si mi ni gbogbo ibi gbogbo lori le di agba laaye oya ya jo ni rajo ebe isidara fun gbogbo kan ja lo si Matthew 19 verse 20 kilo wi
2: odomokunrin na si wi fun pe
1: odomokunrin na wi fun pe
2: gbogbo nkan wonyi ni mo ti pamo
1: gbogbo nkan wonyi ni mo ti pamo
2: lati gbewe mi wa
1: lati gbewe mi wa
2: kini o ku mi ku
1: e ma gbo omokunrin ni gbogbo nkan lo ti pamo moto perfection lati gbewe ohun wa ki lo tu wa ku mu ku o ti ri pe ohun na ti se kini o ti awon nkan imo eh ma gba be osu ase pe ni o ni ko wa nbe lowo Jesu ki lo tu ku to won ase oya
2: o wi fun pe bi wo ba fe pe lo ta gbogbo ohun ti o ni
1: o ta gbogbo ohun to ni
2: o fi toro fun awon talika
1: e gbo to ba fe pe e ma gba be osu ase pe la wa o ni gbogbo ohun to ni ko lo ta ko lo fun awon wo
2: talaka
1: awon talaka lai ni mo mi won na gbodo forugbi kan jade laaro fun awon alaini to ba fe pe ni osu ase pe to wa gege bi Jesu ti damo ku yen lo yes
2: wo yo ni isura lorun
1: sebo yo ni isura lorun eyin kan nawo seto yi fun wa ijo a fe ma bo sa won ipele mi ninu osu yi mo be wo bi ko le ni isura to se kini to po ni orun eh iwo na ba gbo won seto yi mo fe eyan 20,000 pe tu ba gbo won seto yi laaro ka to fi se tola oya
2: si wa ki o to mi leyin
1: sugbon on to ba ti le se yen ko wa to mu Jesu leyin o ni eni kan gbo mi ti o ni Jesu iwo na jowo gbogbo aye e fun Jesu laaro to ba fe pe ta gbogbo on to ni ko le ni isura popo lorun mommy ma gbagbe pe atiku ati alejo le ni ati eje ninu aye ko si on to mu aye ko si on to mu lo ba gbo won to po sinu eto yi laaro ka fi se tola mo be bo ba le ba se sa eh wo bi o ni isura popo ni orun ki se ni aye yi o tori atipo atalejo le mi ati eje wo bi aye loja orun ni le o iye ti si waju mo
2: sugbon nigba ti odomokunrin na gbo oro na
1: nigba to gbo oro na
2: o jade lo pelu ibanuje
1: o jade lo pelu ibanuje
2: tori o ni oro pupo
1: tori po ni oro pupo won lo jade lo pelu ibanuje tori po ni oro pupo yes
2: nigba na ni Jesu wi fun awon omo eyin re
1: nigba na ni Jesu so fun awon omo eyin re
2: looto ni mo so fun yin
1: looto mo so fun yin
2: pe o soro gidigidi fun Olorun
1: o soro gidigidi fun Olorun
2: lati wo ijobo Olorun
1: lati wo ijobo
2: mo wi fun yin ewe
1: o wi fun yin ewe
2: o rorun fun ibakasi e
1: o won o rorun fun kini ibakasi e
2: lati woju abere
1: lati woju abere
2: ju fun Olorun
1: ju fun Olorun
2: lati wo ijobo Olorun
1: lati wo ijobo Olorun
2: nigba ti awon omo eyin re gbo
1: nigba ti awon omo eyin re gbo
2: enu ya won won wi pe
1: won wi pe
2: nje
1: nje
2: tani o ale la
1: tani o wa le
2: la
1: la
2: ṣùgbọ́n Jésù wò wọ́n.
1: Jésù wò wọ́n.
2: Ó wí fún wọn pé.
1: Ó wí fún wọn pé.
2: Èyí ni ènìyàn ni èyí sọ̀rọ̀.
1: Ẹ máa gba ọmọ ẹgbẹ́ ọmọ yìí bẹ̀rẹ̀ pé ta ni ó wà lè là. Ibi tá a dé yẹn wọn náà dúró díẹ̀ jẹ́ kó wò. Ènìyàn ni èyí sọ̀rọ̀ ó ṣe fún Ọlọ́run gbogbo ní ṣe. Níbi tẹ́kílà ó wà fi parí ẹ̀ bàbá mi tuntun mi sókè nítorí ìgbàlá ayé àwọn kan. Ìjọ wa ti dẹni ìgbàlá. Ìjẹ́wọ̀ náà ti jọ̀wọ́ ayé ẹ̀ fún Jésù tó ń ké fún ìrora
3: nje wo na o ba jawo gbogbo eleyi ko jo waye fun Jesu pata pata ki wo na se ma to Jesu leyin bo ti so fa won meyin re o ya nje wo Proverbs chapter 14 verse 34
2: ododo ni gbe orilede leke
3: ododo lo ngbe orilede leke
2: sugbon ese ni egan
3: ese ododo lo ma ngbe orilede leke ese ni egan orilede ya lo gbadua ibe to de wa ma pariwo oluwa ofa gba iwe mi wa to da ogo iwaye mi duwo wa ma fosoke even not ti jade ofa gba iwe mi wa to da go mi duro even not to jade o ya dwa
2: ni oruko
3: je bradolobia li baba papa le kota porobia mazuta atelia le gabote li probosh le kato diara im da produce kalabosh le brado le ketotoba im brabosh yesu oluwa wa amen boko imi ta de bomi la roro oruko yesu owo ina ko wonu ororo yen ase ina ko joko sibe bo ti ma lu ko ju asegun ko de tun wa jere yo si dara fun Jesu Oluwa wa amen gbogbo bi to ti gbe ngbo me patapata ba nka same 18 sinu e bo ti nka mummy ba n to fi 9 le bo ti fi 9 le ko wa fi 2 le ibe logun yen wole si patapata wa wa o de ni ri mo o de fayo dupe o de ti ri be o se n to ma ye pada Jesu alagba mi amen nibi ta de gbogbo kan ja joko engineer
4: nibi ta ti wa oruko ayi de Jesu se
5: odi be lowo olorun ori oke oruko kun ni titi layo lati egbeda
4: egbeda
5: araro ni mo ma ngo lati lori radio awon eri ti mo se ba ngo lori ninu radio yen o je ki ni interest jo yi ni keke ti mo se yawo fun omo mi tan ni ese legeji no fe gba lowo mi
4: no fe gba lowo
5: mo ti logun logun logun ogun o sise mo
4: lati lu egun
5: ogun o sise mo
4: sise
5: wo ma decide pe ma wa si mi gba yi
4: bi
5: mo se wa de ti mo joko ti mo gba ororo ti mo mu omi na si
4: ba ko ro je si ba ni
5: be ni sa lese kese mo mo pe nkan kokan ko ninu agba ara mi tori ese yi
4: na
1: Lati 2 years to tishia fomo eta lo ti ri adanwo ati ogun ese to ti gbe kiri olohun le so yowo to n ti nata onisugbon ma njigbo wa lara haro ibe lohun ti be si pick in ori of titi layo rigba iwo na ori afa yen gba bi oluwa ti nbe ti emi nbe ori afa yen ku wu esa ki iwo na gbadu ofa lo wa nbe agbara kan ni ko fi oya ina ti jade ko de san o fa yan wa dupe o de ti ri be o se to ma yi pada Jesu alagba bi wa amen ni bi ta de won na de feri an ose o le ma rin to wa ilowo ko lo soke si ju bo se ru lo bo ti ran lowo ki won na ri tun si le wa de ri dandi ogun aye o de ni bori e o sub number ni ko ti ba mi so o de ti ri be ko se to ma yi pada Jesu oluwa wa amen
3: ma gba gbogbo okan olugbo to ngbo mi iwo na fe ma rin to wa lowo ni gbogbo igba won na fe feri lanse bi taji bade mike ubi o sub number ni won fun e meji ni won pe fun ibe ni ko ti ba mi so oya
2: 08033462861
3: o ma dala fun ajo fuju ruju ni me yo si dara be mo wa gbagbe pade kan ki do ba mi se gbiyanju ko fara won no program ago mẹ́sàn ni ó bẹ̀rẹ̀ yóò parí lágbo kan lẹ́yìn náà ni fojúrojú pẹ̀lú wòlíì ọlọ́run tó ń gbọ́ bọ́ọ̀lẹ̀ ní under bridge opposite tó ti bọ́ọ̀lẹ̀ ló ti fònà sí other side ráwọn ọlọ́kadà rẹpẹtẹ gbọ́kadà kan pọ̀ ń lọ ìyànà odò number 5 Victor Lai Avenue o ti de odo wa na ni ma gba be pe wa ko moto to nlo si iya na odu eh bole bo nlo number 5 Victor Lai Avenue o ti de be na ni oju o si ni ti Jesus Oluwa amen ni bi ta de gbogbo oko te o le se ke ma rin to yi lowo e lo galaye gbogbo odun te ba lo ojo te ba lo e o ni ri ugbe sonu bi ko se bi omo Jesus Oluwa amen won na furugbin o ma ni agbara bawo pe lawon ti o furugbin irugbin yen ni irugbin abiyamo wa ni mo ti jiya lori omo mi gboro to fi oju ale wo bi ki to fe ko pari e eh ai mo ye ku tabiyamo ki so mi gboro sun loju ale lori omo ti mo ji se ji 1005 40 ye ko wa 90 eh ori ara re ati awon omo yen ibe logun yen irugbin ni odo gege bi pinija abi siregun laarin wa tolorun lola yo si dara eh any kan ni kini akan na 00960742211 Access Bank Olariwaju Solomon Olagbe bo tin fi si ayo ni fi obi on omo ni fi ku nokiki yo si dara fun e Jesus Oluwa to ba tin se pe mi in gbadura fun ati le re yo si dara fun e in Jesus name amen baka no fe pe obi ma flash ni lo ba so meji ni won pe fun e oya
6: 0806 1 3 6 1 0 0 0 3 3 4 6 2 8 6 1
3: yajo pade yo si dara fun Jesus Oluwa wa amen ki la fi pari e gbogbo eyan kan te ni da mewa iwo na san da mewa o ni fi do mi bi ba ni se fere si orun sile to be ge ti ayo ni le gba bukun iwo na furugbin da mewa re bakan na gbe nti o bi se ke ma fowo ran wa lowo lori afefe iwo na fowo ni to lo ka to bo si pele mi eyin kan le fun wa lowo ke gbowo nla kale ka fi bo si ridu se sami iwo na ba nse o pe mi lori afefe pe mi ni number ti won pe fun e ka jo soro ke fe ma gbe to yin fe ma ron eto yi lowo iwo na n to ba ni fi dase to yin laaro bakan na o gbe yin ti je pe e o le se eh ti eyin na ni urugbe kan lowo mo mi to je pe o le fi so slot meji meta merin eh account wo lo so si ttb ni enikan ni kini account number o ya ma call e 00164997233 ttb Olariwaju Solomon Olagbemi enikan lo ti fa 00164997233 GTP Olariwaju Solomon Olagbemi bo tin fi si omo ni ku mo lori omo ni fi ku nokiki yo de dara fun Jesus Oluwa amen ma gbagbe Sunday meje se na lowo lowo bakan na Tuesday meje bakan na Wednesday meje nilu fatilu yada paja Monday meje wa nilu ifo ya to pade Thursday meje no lowo lowo bayi iwo na jajo nipin ki iwo na nipin ku si dara fun e ba wa gbagbe pe ta ba ti ku nbi a nlo le oluwa ni yana paja iwo na ri pe wa nbe o yo ma dara fun e wo bi omo ni fi ku nokiki pe bi parapo julumo ka ma po ninu eto yen laaro wo de mo po lo to ni Jesus nbe laye gbogbo okan ki la o lo a fe lu mi anu le ni omi anu ti wa nle bi ba ti ruru gestimani ma wa gbagbe pe akpade lakoko bakan onola Jesus Oluwa wa
7: from Lagos this is
8: Jordan 105.5 FM
9: this is Jordan 105.5
10: station with the voice for entrepreneurs

0: itan re ati tawon me ko di itan tokan olorun ti o pada leyin iwa tomo e kan yi ka otun e yi ka osi eni baba mo gbe oga o se o iwo la kiri sore mo gbe oga lori oro mi oba to po ni anu oba to po ni agbara o kan ni gbadura fun gbogbo awon omo olorun laaro yi ni ti n ba si ti ku on bi ma bo sori Facebook a lo mo se nto kan kini kan la nba bo eyin e kan so Jesu o se aye ope nyo mo dupe mo odoju ti mi odoju ti awon omo mi gbogbo eyin Sona Church eyin na edide e lo ti aso len church laaro yi edide gbogbo eyin omo olorun e ja dide bi ta duro si bi e ba wo date oni oni ni 16 ojo kerin odi ni ogun osu elekeje odun 2026 gbogbo le osu ina nlo die die asi tun wa ninu osu oju rere osu eyonu mo si so awon ami ti mo farahan nigba ti eyonu ba de sinu aye eyan bo ka to se nkan kan se le ba mi ki hallelujah nla mejo ati ogo mejo enikan ni wai ki nkan le jora won gbogbo eyin te gbagbo pe ofe ki won de eyonu lu o ki se gbogbo eyan bibeli ni eyan meji yo ju mojo ma lo won a wa loko o la mu kan a o si fekeji ele so eyin te ba le se ni mo mo pasiko tutu mo mo pasiko ojo omo gba olorun lati dide bo to ba le gbianju e hallelujah mejo ogo mejo a si sare keni but o ni duo loju kan o kan mo ke sotun o ke sosi o ke siwaju o ke seyin o ke segbe somebody stand up and shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah gbogbo awon pastors Sona Church ti fi koko sebe won ti gbaradi gege bi won se se ni wema lana be la se ran won ki won wa se be loni bibeli ni orere oni fa seyin loju awon eni to rin dede gbogbo Sona Church won silekun ele loruko baba to ma ti temi mo laaro yi won a fi ami si ara awon eniyan and mo si so nkan kan nigba ti eyonu ba de nkan akoko te koko mo ni wipe idasi olohun emi mo so there shall be divine involvement idasi lati owo olohun gbogbo eyan fi owo mejeji saya eni bi ota mi fe bi ota mi ko olohun a dasi mi a ba mi dasi yin se gbogbo eyan olohun ma ba dasi awon ti an ba gba oju rere olohun nikan ni so gege bi a se ko mo wa so
1: sin on the go at w
0: ojo ti mo si di oro pe nigba ti olohun when the almighty god get involved on your matter it will appear as if you are wiser and powerful than the other ti olohun ba ba edada si yo wa dabi eni pe eyan ni agbara tabi eyan gbonje lumi lo won o si ni mo pe dasi olohun ni mommy e kan rin lo waju daddy e mo so pe o ti re mi in to gba laaro iniyan e kan nawo soke eni baba pelu majemu re ba mi dasi kami ma won to fun ni eyonu eyonu di dasi and that is God for you olohun re niyan fun o ki wa se yen nikan ti olohun ba bayan dasi when God get involved nothing become impossible for you again o wa ni sin to soro se mo te ba gbogbo bi ti nkan ba ti rorun to ro so mu komo si nkan meji ti nbe labe idasi olohun ni e gbe owo yan mejeji sori eni baba ipa mi ti pin odun si tin lo sopin die die ba mi da soro mi oluwa so be se bi olorun oluwa wa se bi olorun eniyan ti se bi eniyan se bi olorun se ari ti olorun ba de to fe se bi olorun iyan won pe ni idasi enikan ni woli nibo le ti mo ri gbogbo nkan te mo so yi se bi ntin be nbe na ni in ti won pe ni eyonu olorun niyan a kan ba wo dasi wa wa mo lu wa mo gun mo so pe nigba ti olorun ba bayan dasi iye ewura ti e o le lemo aye gbagbo pe ko si beyan se le mogun ko si beyan se le mo te ki yen wu omo le mo but olohun obo ogun ni to lo ba be dagun oni ton yo mo se ninu Exodus chapter 3 titi wo verse 2 lo sale ibi lati ri awon mo Israel je pasapo ese iya afi igba ti olohun pinu lati ba won dasi okan yonu si won inti an pe le yonu o na ni pe o yonu si won omo mo so pe mo fe gbe onija lori oro sobu yen yo gbe onija ninu aye to n ba lo yi bo se n ba rin ajo ati tawon me olohun yo mo mo yo si yin en to ba ba dasi lo mo gun o lo mo te apala ba du ame na seto mo so gege bi woli olohun gbogbo eni ti n gbo mi laaro yi olohun yo dasi fun mo n lori Facebook kini kan be ta n se to le se wa ri laaro yi gbogbo eyin te ni anointing ati lo odidi bottle anointing kan tan atun mu keji bayi e mama tun mama anointing ara re o si la anointing yen pe mo kara mi mo mo yanra mi mo awon ti olohun yo mo ba dasi mami e mo sami mo sole kan na iyan to ba gun oni nikan je adua to ba gba yo gba olohun to po ni pa tagbara yo bo dasi bo se ba won mo israeli dasi to yo won ko ninu ofin ofin awon ara egypt be ni olohun yen yo se yo wa yo wa yo wa yo wa yo wa yo in the name of Jesus Christ and any kan woli sami eyonu na niye roman 9:15 o le mi olohun ma ma ma sanu fun awon eni temi o ba sanu fun o wa to fi kun ma yonu fun awon eni ti ma ba yonu si so ki se gbogbo eyan eke baba yonu si mi je n gba eyonu latowo re ji o wu o olohun ko ba mi da soro igbeyawo mi ji o wu o lataro ilo ko ba mi da soro ise mi ji o wu o lataro ilo ko ba mi da soro ile ti mo nko yi ji o wu o pastor soro ba mi da soro ijo yi tọlọrun baba yin dasi eyan mo se lasan ni agbara kan be ti mo ba yan dasi mo fi o le olohun lowo laaro yi ko to dale oro kesi omo re yi ko to dale oro ejo tin be waju e ko to dale oro gbese tin be le ko to dale mo so ni wari ka olohun wari dasi olohun wari eyonu olohun mi kabaya zenome kwa pahalas ninu awon ti o fun mi ni eri loni aka omo won in the name of Jesus Christ and any kan ni woli bo ni se mo sele to olohun baba yan dasi ti olohun ba de lati bo dasi in ti okoko se ni pe yo gbe olugbala kan dide fun o yo gbe oluran lowo kan dide fun o yo gbe alaanu kan dide fun o eni kan ni bo le ti ri yen nigba to olohun ba won mo israeli dasi ti won ri eyonu gba ninu we judges iwe onidajo chapter 3 verse 15 eje nkan ti bibeli so nbe iwe onidajo ori keta ese ikedogun ti ajo yewo o ni sugbon nigba ti awon omo israeli kegbe pe oluwa oluwa si gbo o si gbe olugbala kan dide fun won o gbe olugbala kan dide fun won bo nkan akoko ti an se ni pe won ke so gbogbo eyin te n lo sona church laaro yi an lo kegbe gbogbo eyin te n bo lori Facebook YouTube ati TikTok to ba ti di 6:30 atun fe jo ke ta lo so fun won paduwa ki gba ta lo so pe olohun ki down eye gbogbo awon mo ti won ji gbe ni Oyo state eye won wo ti gbogbo wa se marathon mama yen gan so nigba ti won se interview fun mama eto je principal won o ni ohun to oju awon rito sugbon to jo pon won bale ju ni pe ohun gbagbo pe awon omo olohun gbadua fa won yes as if say we pray earnestly and solo wa gbolugbeja kan dide ti o gbolugbala kan dide nigba ti awon omo israeli ba kigbe mama iwo lo dide fun idile e iwo lo mo kigbe bi enikan ba le ke ti okunrin kan ba nbe to le kegbe si orun olorun kan be ni orun to le gba to le tule mo deje laaro yo de sona church gbogbo eyan mo church wa mo deje ajo gbadu ajo to jo ke ba se kenjo ni marathon o gba wa ni 24 hours different people in different places oh awa wa nu aso o nka luku wa wo intari white to wuwa awa n kigbe tu won le tu won le awon eyan gba pese pese adua and ari result ye o je ko kan won balẹ pe titi dola laduwa si to ngba mo so fa weyan mo ni ke so ni le mi ti ma bo siwu awon ogbagadi bae ti wahala ma dide mo ran ti gba mo fe ko exam ni gba mo fe se waec ti o si owo gangan ti mo fe san mo lo gbadua bae na ni nitori adua mi government igba yen si dide o si ba gugu awon student sanwo mo ran ti gba mo fe se gbeyawo nigba ti won kede pe ni ojo wedding mi gangan ni election yo wa awon testimony yen mo ranti bi mo se gbadua lati fi tu lati fi je lati fi ja wedding ni pada se se o wedding idibo won pada sun so o ti je mo pe agbara nbe ninu adua dide momo dide o ya wa lo si waju ilekun wa ni baba gbogbo ilekun ti won ti mo mi ati tawon omo mi olorun fi agbara nla si gbogbo n te se laaro laaro yi momo o pada je won mo ko se nikan ti ba wa se wu awon adua bayi tiki ni testimony gbogbo ilekun ti won ti gbogbo ilekun ti won ti niwaju mi gbogbo ilekun to ye ko si niwaju awon omo mi ma si ma si ma si ma si ma si ma si ilekun o ya si ilekun o ya si ilekun o ya si ilekun o ya si jesus ba n si jesus ba n si jesus ba n si jesus ba n si jesus ba n si jesus ba n si e si gbogbo ilekun makaba yaduwa de ade ye to haladus bibeli ni nigba ti awon mensueli ki gbe pe oluwa oluwa si gbe olugba la kan dide won wa fo po esi ni verse 15 yen won ni ewudu omo gera eya benjamin olowo osi ibi te uti ba mi ni yen olowo osi ki lo de to je olowo osi keni keni omo ba gbogbo eyan lowo otun gan ke segun ka wa mo so lowo osi igba ti ri won kokko despise e ba won kan se despise ki la fe bi adua se kan adua kan o e ja gbe ban ni o e ja se rayo ti o gbogbo rayo ti ati gbogbo iban ti an gbe ki lo wa yo afi igba ti olohun to gbe olugba ladide e ke baba owo to ba wu oni olu iba so wo otun iba so wo osi olohun dide tu emi atawon mo mi le fun wa ni eyonu mo le so pe gbogbo awon mo ti won tunle ni Oyo State oju ere ti nbe lara won mo ni won gbogbo aye lo dide won dide lati Nigeria de US won dide lati US de Canada won dide lati Canada de Germany ti gbogbo eyan kigbe a ni gba eyonu ara won ti poju ni sawon won kokko jigbe ni e mo yo mo ti won jigbe bo nitori pe awon omo ologo kunu won awon omo to nibi ti won re awon omo ai mo ya awon ti en ti gbe te gbo nkan kan ah mo pa lase mama adasio dasio adasio adasio e ki gbe dasi mi baba dasi mi baba dasi mi dasi mi dasi mi aro yi mo fe ko mu lokun kodun e send the testimony si mi o to lo ba si olore to ba so testimony o lewu e wo bi awon ara ugo mo so se gbelu ti won gbe fun ti won korin kiri loju titi nigba ti won tu awon omo yen le ti won dupe ti won fi ogo pe ogo fọlọrun orun aye won ori bi ota se fe pori ti won jo loju titi o pori facebook guys ko sawa wi kan be ah iya ti won se lore mo ri tawon eyan lo google e iya to so testimony ni jeta lori bi awon eyan sare lo won lo wo boya ro ni pa bo to gbogbo to ba gbon bi ko sasadanu kankan sa idasi orun ni won ni oluwa si gbe ewudu ewudu eya benjamin ara gera ni olowo osi ah iyen lo attract mi ko si enikan ti o de sona church laaro ti o ni rowo mu ko si enikan ti o jo emi lori tiktok youtube facebook ni ago mefa abo ti yi pada oni ba olohun ni mo fi nse eleri 630 ma wa nbe mo si be enikan ni church eje n tun gbo royin die si awon to lohun tun da soro won engineer e pe eni na ko na sare soro die ki n fi da to mi
2: hello baba mi o mo dupe o emi na leri o ipeyin ipe to daju ni tori pe mo ma n lo sori oke gan ṣùgbọ́n a ma lori oke a le gba 700 a le gba 70 jo ipeyin around 2 mi gbogbo ko yato yours ni last year around August September ni wale sodo mo si mi ibadan mo si mi wa nti ma n gbo ma share ro ton lo o ya ma ni go ni gbo awon people lo arokowo o sha salaye de lati mi kono to tin lo papa ti mu ko sha kesi pe papa ti mi tin lo ton ti fi church ton lo sile gbo kon change omo wa ko bi won ton ti bi ngba ton ti ra ile omo yen ti ma wa bi 30 bi 30 something so but on join pe yin na ise calling in that be 2 years ago at the last day na ise ko lo sile yin so pe yin daju go but what did last thing yin wa ni come lo tenu mi le pe mo continue yin mo wa come on si na wa sholude bi ro lude last kini ton fe gba na by time agbo lude August September yin na mo wa ni mo wa join program yin wa ni ka lo senu mo asagbadura ni mo ma kan onu wa pa ninu prison ni mo wa lo senu mo le kun ni prison won dey any you my chat delusion you dey chat at me to base that up on my baba me we da po mo yara tu mi gbo se nbe pe e preach kan na pa won kan wa de pe ko si ru setan le se ma ton ni ko si ti mo ko millions ni ko billions ije ni ma ton ni ti oni se ko kan ma se be lati zero but won ti da po mo pe yi gbo wo kekere ti mo fi ntaja bayi oja mi di ni lani oja mi la ma wo millions imi na wo millions mo ri 2 million 3 million o fi taja papa mi ipe yin daju mi o mo bi mo se le dupe ipe olorun daju la ye yin e ma darugbo wole eto te wa jo mi lojuju ni o ri pepe te ni ka da sile ma bi mi na de ko mo da pepe sile mo se pepe mo gbadura nbe e wa wa si Eko ni bi 2 weeks ago te wa si get ni ibi feed yi wa ni Tuesday to mi ka wa ni ojo Saturday mo wa so mi ka ra e press mi ni eni ka mu ka da sori mi te mu mo se die ku tora mo ara omo mi kan ya wa le lati school adu ni ya ku se para so baba mi mo wa mu ki yen dele mi ti tun ku be mo ro mi si mo sha nfun program 77 te se ni on the 7th July yi ye ki wa wo po lo mi ti tara mi ya ro mo mi no ya mi le mi le wa iki omi yen mo sha ro mi si mo fo mo yen mo wa so fun olorun te ko le progress mo lo si bi pepe mo ni o ye ki wa bi program o ṣugbọn ye mi le wa baba mi o ya kan awon angeli to n da adura ni Jesus ti tan se ami sadura gbadura ti ma ti so lori pepe ko sadura si baba mi o se ya lenu mo ba jade lọlọjọ Tuesday mo sa fe mi gbadura ohun to wa lenu wa lori sickness ni mo de bere awon kokan lori pepe nigba ti o ma de ago marun ni irole 7-7 ni mo n pe mi pe kini yẹn ti clear in fact ibi tí mo wà mo kọkọ dúróòlù mo gbéra mi sókè mo pé kí ni ìṣẹlẹ mo ní ọlọrun adẹkúnlé ó ń ṣe bẹbẹ ó ń gbàdúrà ìgbà tí mo tún bá délé ọmọ mi yẹn ó ṣe wà lórí sickness yẹn ọjọ́ kejì mo wá ra dítà program 77 yẹn màá wò mo bá rí àwọn bàbá mi Femi mani, mo ti ri baba mi kale jaye intercontinental do to that. Se didi ati mo lati mi lo ale mi adura mi ti ma. Eni ka lo gbe mi, ba lo gbe mi pot water kan ninu ile baba mi, mo ba gbe si ile. Eni ko to so testimony, bo yen ba so si, o mo baba yen mo mi wa, o lo mo won se gangan gan, ate ko won di wa, o fa so si mi. Ebe ba gbe ki oni en se prayer to. Mo ba mo man tu ti mo ni nile. Ba ju si mi mi ba fi nti mo yin lori ba fi si se ya lenu baba mi nigba to ti ojo keji mo ri pe ko fe gbe ya mo tun para sori ota pepe te ni kadale yin mo ba ta ku ti baba mi mo lo ya ba mi se mi le da se o ya da se o ya da se o ya da se se ya lenu baba mi olorun ti da se mo e ke pe pẹlu awon angeli yin ti mo pe sokale ma awon angeli to ba n sise oya ko woman also and she was ill totally until le jẹun ti o le dide ti o le we o de ara na baba mi omo yen fo dide pelu wa gbara olorun ma je mi to n ba yin sise mo ni mommy I'm here I want to eat I want to bath I want to kick any con mo ko kan wo ba emi ati awon ọbọrọ rẹ ati grandma mi a n wo ba papa she's ill totally I return all the glory back and thank God for the work of God in your life. Olorun ma continue lati ma sise agbara na ni loruko Jesu aye yin o ni joko baba mi ise yin o ni doko I'm very appreciative in fact gbogbo jami te pe mi ki tago lelojo meta yi mo bere si ni ta mo bere si ni gbogba fawon aso mi mo bere si ni ra mo dupe o pe mi o in fact mi ko ti ro yin kakire fawon eyan thank you so much I very appreciate it e ba mi ki mama I love us smiling she's a wonderful woman. Oh, my support, don't lie, thank you so much.

0: Baroluwa, Latonela, Magori Remasolele.
1: O ye ko ti mu ile yen dani wa wadide wa yan fanda iran re lonile be ni baba re loni eyan fanda lori e wa gbo soke wa wi pe ile gbo oluwa

0: King Sunny Ade lele yi ten gbo shuku shuku bam bam one mba wu ko be tori awa ti gbe ona abayo ti wa de laaro yi ah oni mara James Adesina ti wa nle agodo pelu mi e ka ro baba
1: e ka ro sir aku eto mo ki gbogbo eyin ololufe eto ona abayo ti e le selai ma gbo wa ni gbogbo gba ti aba ti nse eto James Adesina engineer doctor prof ori eto ona abayo
0: e ka bo aku ipalemo opin ose tori ti o ba tin di ojo bo bayi ati ipalemo opin ose n to ba ma di ola tin se jimo bayi opin ose ti de sugbon lagbara olohun ayo la fi se la se dumare baba kama de na pelu ehn kama fagun ju ati n ba bo ile ta si lori awon ti e nko wa lori eto lati jo iwa sugbon lose to koja e soro nipa bi a se ma fi AI video fi make owo lori phone alagbeka wa lori laptop wa lori gbogbo awon ohun ti o le ta nlo ohun elo igbalode ile ta nlo gbogbo e na le salaye e de tu fi wa lokan bale pe e tu tesiwaju ni ose yi na tori anfani awon mi gbo awon mi o gbo elomi o nsise lowo lo ngbo sugbon ko lanfani lati gbo dada mo de feran be se ma nse fun wa dada ni ose ose pe awon ta ba so lose to koja e menu ba ko to di pe tu wa fun wa ni tuntun ibo ni ka ti bere laaro
1: e se kupo ma fe ke fun wa lori ofe fun awon eyan wa ti won ba ma ni ibere na lori AI video ye lati pe wole boya ti e nwo pe kini MC Rawo ti e n ba wa so boya eni ni ojo akoko ti esese n gbo eto ona abayo yi gbogbo na ni a mo nri lori ero social media lori Twitter lori Instagram awon video atowoda awon video atowoda won ti po lori awon social media kaakiri to je pe elomi gan te ba ri aworan re e fe le so pe se ni ni abun ko tori awon AI won ti wa to je pe won le tun eyan da awon AI video awon AI tools kan wa to je pe te ba fun ni original video yo recreate original video ye yo wa so di tuntun yo so di tuntun yo recreate e yo tun se yo so di tuntun awon te ba de lo sori YouTube awon channels kan wa ton pe ni faceless YouTube channel ni awon channel to je pe ni ri oju eyan gangan boya bi cartoon abi aworan mi le mama ri ti won si mo si fi n pa owo repete a ri pe awon eyan fi be ka mo ye ta le pe ni pe eyan lo sori blog laye josi obo ansoro boya bi 5-10 years ago blogging ohun lo dabi po n rain ta mo ka story ta mo ka news ta mo ka nkan sugbon nisin gbogbo awon blog platform yen ni won ti not to transition si ori video blogging video by video blogging ohun ni o gba ode by ko kin se text ko kin se article mo a si ri pe opolopo nkan to n gbe wa lowo lo ohun ni data n gbe wa lowo lo gidigan tori awon data ti a n ra ye video ta n wo kaakiri ohun lo n gbe ohun lo n pari gbogbo data wa mo wa wo pe se ko ye ka wa gan ka ti e wa mo so pe o ya ka na ma seda ka mo seda awon video ka ma se awon video kan ka si ka won yan si ma wo ko ma go viral ka mo so di owo seminar ti mo se ni last week yi mo ko awon eyan mi ti won wa lori viral video awon video kan wa ti won pe ni viral video bawo ni eyan se le fi AI lati sheda viral video video kan ti exist viral ni yo tun wa fi AI e to fi sheda video ye sugbon o ma wa wa original a wa unique si ju in to ti go viral lo oun lo tun wa go viral mo wa nu nkan ti mo ko awon ti won wa ni ose ti la Saturday to lo yi idanileko ye nu tun waye ni Saturday ose yi material wa lori e mo se ebook lori e lori awon AI video lori sirisi ti a le awon AI tools ta le lo lati fi seda orisirisi AI ti

kilo de ti wo na ni upgrade ara re awon oyinbo duro awa na e ma ja wa ra ro opolopo awon nkan lo nsele lotun lo si laika wa lori ero aye lu jara te ba ra awon nkan mi e ru bo bo lele tu si je whatsapp la santa nlo won upgrade lojojuno ki wa ni wo to je eyan ni upgrade oro ara o ni upgrade bi life e se ma toro to se ma lo daada wana bayo funra re be yan ko baba wana bayo si de so ni gbamoran lowo won o so yan gbamoran ri won na so amoran gba yan ara ni ja gbamoran luka gbe yan lamoran ti o ko ba wa o eyan na si ni gba wa lamoran ti o ko ba wa o e wo adupe lowo peter olani fun ta aro toni to oju ero fun wa ati razak adeja re adupe lowo olotu agba yan yan ga wa lanre johnson eja pade lago mewa lori otun inu iwe iroyin awon baba wa awon iya wa 30 jo n bo lati igba ti otun inu iwe iroyin ti bere awon ololufe mc rawo ti won fi mile ton gbon mi ni ton ko mi je eja pade lago mewa toni ojobo thursday lagbare ledumare atemi ateyin atujo ka iroyin lago mewa ni be ni e kaaro eri oluwa gbemileke adebayo lo ko mi mc rawo moyo olorun ba mi science.

akiyan o wipe atuku amojuba ara wa aku itetisi ati igbohun eri oluwa gbemi leke adebayo laaro toni ipinle ogun lo ni pe ko gun fun emi ati yin loni eko lo ni kari reti wa ko loni o ibadan lo ni ko ma don fun wa ko don fun wa dojo ale abe okuta lo ni pe giti wa o ma ta o ti wa o ni ta lagbare ledumare tori pe bi ri ba ti se ewe ko ma jini e ka arosa e ka aroma e ka ro gbogbo eyan re ati ko awon iroyan won de biba gege bi won se si won ni oni kini we sinu awon iwe iroyin iyen fun ti owuro toni ojo bo ojo kerin din ni ogun osu keje odun 2026 anu olorun oba ina larigba be anu re oni fi wa sile o ati da aso ola ati da aso ala ati da aso ogo lagbade ledumare aye oni tepo sale mi ati yo e ka ro gbogbo eyin ti wa te gbo ikanni papa julo eyan olufe ri oluwa gbemi leke adebayo mc rawo di oli agbalagba omode tin pegbe babe lo ko mu ki wa wipe ku ojumo ojumo re ojumo ayo ojumo dunu a ni ka gongo sodun be a ni ka bamo beyin aye wa on e je ka ma mu awon iroyin ohun leyo ko kejeji gege bi won se sin ni oni kini we o gege bi won se salaye wi pe e wo kile akobu ki rawon be latari iroyin ele ti mo kokko ri mu ninu iwe iroyin daily post laaro toni awon kokokokokoko e ati awon atupale ni woba ona la ma beju o laaro yi o tesi lanfani lati ba wa da si abala gbeyawo iyen tasiko ba ti to gege bi won se sin sibe won ni ile ejo giga ti o fikale si ilu Abuja lana ojoru ti se ojo anu ona ni won ti pase wi pe ewo se ri awon ohun ini toto 48 iyen meji o din ni 50 oni won ti ni pe ki won se itopinpin re ele ti o je ti eni ti o ti gba kan je Attorney General of Federation ati minister fun oro idajo tele iyen Abubakar Malami Sani won ni ile ejo ti pase pe ki ijoba apapo ki won bere si ni se itopinpin pe awon ohun ini yi ona lo je ti minister tele minister fun eto idajo iyen Abubakar Malami o Sani gege bi won se ko sinu iroyin daily post laaro yi ti idajo na ati ipase na jade lati enu agba adajo lo ile de Nigeria kan nu ojo si Abdul Malik gege bi o se pase na pe ki won tete gbese le o ki won si se iwadi toto lori awon ohun ini ohun gege bi won se ju iwe na si waju awon ajo ti won gbogun ti iwa jebanu ile de Nigeria iyen Economic and Financial Crime Commission eta mo si EFCC o wa nu weroyin daily post laaro toni

FAAC itamo si Federation Account Allocation Committee ya awon igbimo awon awon igbimo na oni won ti ni won ti pin owo kan to 2.550 trillion naira ile ti won ni owo yi na ni won lo lati fi se irin ajo osu to koja iyen osu kefa odun 2026 bakan na na ni won ni ati awon ijoba apapo papa julo awon ijoba ibile eleyi ti a ni lorilede Nigeria won ni owo yi na lo je owo to 250 billion naira eleyi ti o lagba to gaju ninu gbogbo owo ti won ti pin mo ra won lowo ninu osu to koja o lati fi se ijoba awarawa ati ijoba apapo eyi gege bi won se wa chance waju won ni owo na ti gbera soke ni ida mewa o le mesan iyen 10.9% on gogan na ni won salaye o sinu we iroyin ni ebele jana ni won ge sinu we iroyin daily post laaro toni be ba nawo gan e ba iroyin hun be ekunrere e le seri e nbe o won ni o kere tan eyan mefa na ma ni won ti je olodun nipe o ni ale ojo isegun leyin ti won ni oko gas kan ele ti won ni o kan dun gbomu iyen ni ebi ti a ebi buba awon mogun ita mo si army checkpoint ele to wa ni abuja si ojuna olokoja ni ipinle kogi o gege bi won se ni ibugbamo ohun o na lo ma wa to si je wipe ni itosi awon won pe bi buba o ni chikara division oni won pe be won ni ibugbamu yi na lo je ohun ojiji ele ti won ni awon olopa ati awon ti won dari oko ni oju opopona marose ohun ti won wa nbe papa julo gege bi awon ajo federal road safety corps ba won na se fidi ibugbamo ohun na ton se fi mule o won ni sugbon o eyan mefa na ni o ba isele na lo o wa ninu we iroyin daily post iyen fun ti owuro toni be ba na ogan e ba iroyin ohun be o awon lopa ipinle osun won ti soro o latari bi won se ni owo won ba awon meta la kan eleyi ti won ni won lowo ninu ijinigbe egbe okunkun ise ka se ogun owo iyen lona ti o to won ni awon esun yi ati jiji nkan oni nkan ti o se ti won iwa ipa idaluru pelu iwa hooligans ati awon iwa mi eleyi ti ko ba ofin mu won ni awon meta la afurasi na lowo ti te bayo gege bi awon ajo olopa ipinle osun gege bi won se salaye ba na ni oro yi jade lenu ni to je commissioner olopa ipinle osun iyen Ibrahim Gotan o na fi idi oro hun mule lana ojoru Wednesday gege bi se nba awon akoroyin soro lori igbese won ni ilu Ojogbo nibe gaga na lo tin so pe lara ise takun takun ele ti awon agbofiro se ni ipinle Osun o na ni ohun won yo nibe lo tin salaye lori awon meta lana ele ti won ni won jigbe o be na lo ni awon ti won je ajinigbe na ni awon gba eyan sile lowo won pelu owo ti won ti gba iyan awon owo ti won ti gba lowo awon ti won jigbe owo ohun to 2.2 million naira ele ti won ni awon lopa won gba pada iyen na wa ninu iwe iroyin daily post iyen fun ti owuro toni won ni ikọ ọmọ ogun ti a mọ si operation fansa yama won ni awon na gba awon ti awon ajinigbe jigbe eyan to to metala oni won ni won je won je awon won wa ni akata awon ajinigbe o ele ti won ni awon ọmọ ogun won ti gba won sile ni awon ijọba ibile Anka ati Kaura ni Namoda ni ijọba ibile ohun papa ni ipinle Sanfara oni gege bi won se salaye pe ikọ awon ọmọ ogun Northwest Operation Fansa Yama yin gangan na ni won pe si ipele meji ele ti won je pe won gbiyanju lati wo buba awon ese okoku ajiyan gbe yo ti won si ri daju pe nigba ti won ma debe won ni gbogbo awon afurasi na ni won fi SFL o ti won si fi gbogbo awon eroja ohun eroja ti won fi sise labi won fi sile ati awon ti won jigbe ko to di pe awon ọmọ ogun won gba eyan metela won gba won le lowo awon ajin ni ohun ni ipinle Sanfara iyen na jade ninu iwe iroyin daily post iyen fun ti owuro toni.

wo ye kije pe a wa ninu wahala die bayi emi ko o enikan to je agba oye ninu egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC yen Buba Galadima ona lo salaye awon oro kan latari idojuko ati awon ti won dojuko ninu bi Peter Obi ati Rabiu Kwagwaso bi won se jo gba ticket jade fun ipo are iyen ninu eto dibo gogogo to nbo gege bi agba oye ninu egbe oselu NDC ohun gege bi o se salaye o oni se ri aye pipapo ti awon mejeje papo yi oni ewo yo le die o yo si nira die tori pe Peter Obi lero leyin be rabi kwanguanzo na o na lero leyin o oni awon ti won si yi won ka na lo je pe eru nba awon bayi gege bi eni na se salaye oni ewo okan awon idajo ti ile ejo te ti gbe kale pe da ko si wahala ko si problem e je ki gbogbo o ma lo bo se ye ko lo sugbon agbeye na ni ewo lara awon ti o seun ni pe te ba gbagbe o mu itan bale o ninu awon ohun to ti sele ri nigbati eya meji ototo ti won je omo oye ti Peter Obi je fun to jade fun ipo are ti Kwagwaso na si jade fun igba keje re gege bi baba yi je wa tesi waju yen Galadima o wa salaye wa ro gbogbo awon omo nile de Nigeria wi pe Sheri, eje ka wo Peter Obi ati Kwagwaso dada o eje di won mo o wa mu itan bale lodun 1966 o salaye awon gankan sibe laaro yi Daily Post na ni won ko si o egba change iroyan hun be lekun rere koda on soro debi odo Tuku Emeka Odumegu Ojuku ebe mo to so abi nigba Nigeria Civil War ati awon nkan mi to sele o mu itan bale oni sugbon ru nba wo Peter Obi ati Kwagwaso to dada papo yi se ko ni si wahala Buba Galadima lo soro laaro to ni

wani are Bola Tinubu lana wani baba ti soro wipe ewo awon ise awon yoju sibi ipade kan eleti won lo ma waye ni United Nations eleti gbogbo awon galoga ni ile asofin lorilede New York ati orilede America won ni ti won ma se ni osu September won ni are ti ni to awon se tan awon gbera pa o awon si lo awon yoju sibe awon wa nbe o gege bi eni ti o je asoju orilede Nigeria loke okun iyan ambassador Jimo Ibrahim awon gogan na ni won mu oro na jade lana ti se ojoru nibe na ni punch ni won ti gbe iroyin na jade laaro toni won ni okay ati muyin lekan gege bi iwe iroyin punch bi won se gbe ele na jade o won ni iberu bojo lo wa lokan awon oluko ni ipinle Oyo o be ni won kun ni won soro latari eto abo ti o ti fese mule latari gbogbo eleyin na pe lo ti to lododo won ni inu awon dun ayo awon kun pe won ti gba awon omo ati awon oluko ele ti won jigbe ni orire local government ni ipinle Oyo won ni inu awon dun pe won gba won le o enikan to je oluko ni ilewe na lara awon ilewe to wa ni ipinle Oyo o ni oforuko re fa awon oniroyin ti won fi oro wa lenu wo lana ojoru o nibe lo ti wa ni eja so to funra wa eto abo ti si okan wo bale ba ba pada si lewe ta ba nko awon mo eme wa la ma wo oju window kan ka fo kan se o ta nko awon mo lewe o ni okan wo ni sinbe tori pe won ni eni jo go ba toju e wole e ni ba won bo ba ko so won ni ele gangan na ni teacher iso bi pe ati edupe pe won ti ba wa ko awon mo atawon principal ele ti won ni won ji ko tele won ti ko won de o ni sugbon olorun oba o ore ofe re la wa wa o o ni eru ba omo lewe koda awon mo gan ati wa lewe eru ba won awon ta won na ti wa je luko se awon no ti wa sun ni won ni o ti sele a se ti dupe sugbon ki mi ma ba tu sele ki joba se kini ki won wa eto abo to npe fun won ni ipinle Oyo o wa ninu iwe iroyin laaro yi won ni lori ija US ati Iran won ni won tun ti bere o lori Hormuz iyan oju omi eleyi ti won ni oro aje epo ngba koja eleyi ti won ni won yera won wo lenu lolo yi o won ni iberu bojo na lo je pe oro ehun to sele yi o tun ti nfa konko ati isubu gidi fun oro aje kaakiri agbaye iyan na wa ninu iwe iroyin punch laaro toni te ba fe gba change enowo gan eba ni ekun rere owo awon olopa ipinle delta o ti te arakunrin gbajugbaja ori ero ayelujara itamo si content creator ti won poruko re ni ifeyin ogbona okunrin ni eni ogoji odun ni ojo ori re awon eyan mo si odogo of asaba won ni owo ti ba o latari wipe o fi pa ba omo ogun odun arabirin kan o fi pa ba lopo ti arabirin na si wa soju ero ayelujara pe ki awon omo orilede Nigeria kan gbe wo latari wipe iranwo lohun ba dodo odogo of asaba wipe o ti ni awon ero to po lori ero ayelujara re wipe ko ran ohun na lowo ko ohun o le dide eni giga ninu awon to ohun na nse iyan content creator ohun sugba kan ran ko ran lowo o won ni ile itura o na ni arakunrin na ti ni ki omodebirin na ko wa ti ba ohun to si fi oye pa to fi re alubosa re to re senu wachawacha won ni sugbon leyin eye o na ni omodebirin na se foran video pelu ekun o ti o si n be awon alase ipinle delta ipe ki won ri daju pe ohun to ohun ba gbe mimi o ipe nkan bayi na lo sele sugbon o ni kete ti foran video na jade o na ni awon olopa ipinle delta ni won ti rawo to ifeyin ogbona ti awon eyan mo si odogo of asaba iyun na wa ninu iwe iroyin laaro toni awon eyan ti e soro ilekun o won ni ko si isinmi fun obaluje be ni ko ni si isinmi fun eni to ba si fe ma baluje o e gba change iroyin ohun lekun rere laaro inu iwe iroyin punch na lo ti jade

0: This is Jordan 105.5.
1: Station with the boys.
2: FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105.fm.
1: For entrepreneurs.
3: Akoko adura re dura adura lumba agbara.
4: Hallelujah. Adura God of Covenant ti bere lana. Oni lo pe ojo keji. Psalm 105 lo fi gba.
2: Innovation. Radio has never been this excited. This is Jordan.
4: Loni, mo fi mo je mu ipo gbadura ni oruko Jesu. Inaja.
5: Everybody, this is the sweet and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be.
6: Yes, so my people, this is not Jordan Drive. Now they listen to, so get better information. Won't give you no move and intro, but if you don't say one move, move your radio too.
7: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show and to
4: ẹwọn mọ laluyo ide mọ ranugba ide mọ tayo ẹwọn mọ goke loruko Jesu inu oluwaja mo wi loruko Jesu gbogbo eyin ta de mole pe ke mo lori ofe lati debi ti re yin wa gbogbo iwo ta de mole pe ko mo lori ofe lati debi ti ase yori re wa ẹwọn ti an fi de o oro ti an fi de o mo je mu ti an fi de o oko ti an fi de o loruko Jesu inu oluwa jadanu ohun riran won je ran yan se ohun la larere won je o se gbogbo agbara to ni wa mo gbo iro keke sugbon ko ni si mu se ileri ni oruko Jesu inu jo won mo je mu to ni ojo yo mo su sugbon ojo anu yen o ni ro pa o ni oruko Jesu mo je mu yen ko jona ohun gburo ire sugbon won je o te o lowo emi pase o ya gba ire na gba ire na gba ire na gba ire na gbogbo ileri bi pa re bi adua ti n te siwaju ko ma se gbogbo ileri olohun fun aye re bi a tin te siwaju nu adua yi ki ileri yen ma se ki owo olohun ko gbe osoke edidi orun ko lana fun ase erorun ko wonu aye re gbogbo ipa ati agbara to digaga loju ona iserere ina jo worun adua re gba Jesu oluwa wa amen adua God of Covenant oba wa ninu toje program to ba je pe aro lu gbo mi bayi gbe bible e ko foto awon me edidi ori e file lori ma bo ninu adua to ba je pe ale lo gbo mi darapo mo mi lori ero alatagba join mi lojo Sunday akoko yi ti se akoko ere tori pe olohun ran mi ni ise to ni agbara be ni se yo laye re koja psalm te fi gbadura loni o na ni psalm 105 o ni ko ka lati aro titi bi ale to ba wa nilu oyinbo yo dara fun ni oruko Jesu o ta fe fi gbadura loni na ni pe oluwa wo mi ni agbara lati gbara mi kuro lowo awon to n logo mi oluwa wo mi ni agbara lati gba ogo mi pada let me tell you something sori awon kan wa to ye pe tan ba gba nkan lowo eyan odaju ni won e ni ri gba pada je n so tan kan fun e ko rerin nigbati mo wa lodo mama nla ati emi ati awon aburo mi mami o gbo nkan ti mo so yin loni bi mo tin soro yi mi won ba ti fun wa ni eran awon aburo mi mo like kan mo yo eran won je ti ma ti ran ti story yi o mo pa mi lerin pupo so emi o ti sare je temi ti n ba ti sare je ma wa gba towo awon aburo mi yen ma jagba ma je dipo ti mo mela o fenu na mi awon ni omo bawi pe kilode ti won yo eran je o ti dun mo mi gan inu mi ti dun bi mo se mo se niyan won fe mo si gba kan ti mi o ni se le meji tabi le meta laarin ose ti ko sise ni ti o ja fun omo yin sugbon ni ojo kan aburo ya mi wa bi won se fun wa ni eran won fun emi na won fun awon aburo mi emi ti je temi tan eleyi to wa lowo omo aburo ya mi mo kan gba bi mo se gba mo ju senu e mo kini e pasan kan ti won pe ni atori mo se lo ja niyan ona mi eti mi fe ja lati ojo yen mi o le se be mo alagbara ja fun agbara le yan fi gba ntan ba gba lowo yan pada let me tell something enu lo ni bi atakara o le ba yan ja o le binu won si nlu o won lo irawo re won lo toko re won lo tawon mo re o si ri gba pada ipa to ye ko sa o
5: the voice
4: adua to ye ko gba o gba bi won ba gba ogo lowo eniyan ti won ba gba siki eniyan ti won ba gba iran eniyan ohun te eyan le fi gba pada o na ni pe keyan mo gbadura o ni pe ko je alagbara bi agbara ba de ko si nti ota gba lo ko si nti okokun gba lo to ni le gba pada won ti gba nkan lo lowo re ohun ri ami loju ala ohun ri ami loju aye ise re o lo dede irin ajo yin o lojutu gbogbo igbiyanju ni o yo o dabi eni pe o ti e mo sese let me tell you something today o ni

0: agbara idi niyan ti oluwa so fun pe ni ojo sunday oni woli mi ninu pade god of covenant en lo beere agbara ati ase mo fe rin nu aye awon eyan yen pe to ba wa nu adua loni o tun godo mi si sunday tori ide fe ja ajaga fe ja olorun fe rin nu aye e o fe so gbogbo pa ati agbara okuku o fe so da so eyin okunrin edide ifayalu aya ti gba nkan lo lowo re buoda edide awon eyan kan to ejo ro pe eyan ni won won ti gba so ara re won ti fi se lodi si o won ti banki won ti fi se lodi si o wa gbadua je agbon ti genesis 27 verse 40 je agbon to so yes
1: nipa ida re
0: nipa ida re
1: iwo o ma gbe
0: iwo o ma gbe
1: iwo si ma
0: eni tan ba ti gba ogo lowo re inu ogo ni mo wa eni tan ba ti lo irawo re inu ogo ni mo wa eni tan ba ti lo irawo re yi mo seru laye ni mo kan so mu gbo yes
1: iwo o ma si arakunrin re
0: ah so pe mi o seru mo loruko jesus o ya mo kan so mu gbo yes
1: yo si se nigbati iwo ba
0: nigba ti iwo ba di alagbara tan
1: iwo
0: ogbo ajaga re ku olorun e iyen ni pe you cannot deliver yourself until you receive power agbara lo kokko gba ko to ja gbogbo ajaga tan fi mu ose tan fi nlo ogbo re tan fi nlo asiki re ko to le jadanu ogbodo di alagbara ja pade laaro yin ja pade ni soru lola ja pade lojo sunday e poruko jesus le kan ke mo gbadua oluwa wo mi ni agbara oluwa wo mi ni agbara ti ma fi gba gbogbo irawo mi ti o ti gba pada koko so pe irawo mi ti o ti gba agba ti ma fi gba pada irawo mi taye ti gba irawo mi ti aje ti gba irawo mi ti ore ti gba irawo mi ti egbon mi ti gba irawo mi ti aburo mi ti gba agbara lati gba pada oluwa gbe wo mi oluwa gbe wo mi aye mi dagbara agbara lati gba asiki mi ara rere nu mi ti won ti di lo oya agba lati gba pada oluwa gbe wo mi gbe wo mi gbe wo mi wa mo ke aye mi dagbara aye mi dagbara aye mi dagbara ki n le bo lowo awon to fi mi seru ki n le bo lowo awon to mu mi se ki n le bo lowo awon to de mi mole ki n le bo lowo awon to ni osona abayo ki n le bo lowo awon to ni mi o ni se rere ki n le bo lowo awon to logo mi o ni yo ki n le bo lowo awon to ni awon ni ma se ki n le bo lowo awon to ni ma seru omo mi o seru oluwa wo mi lagbara wo mi lagbara wo mi lagbara wo mi lagbara agba to nja ajaga aso ni deru agba to nja ajaga imunisi agbara to nja ajaga idaniduro oluwa gbe wo mi oluwa gbe wo mi oluwa gbe wo mi oluwa gbe wo mi agba ti ma fi bo lowo awon to nlo ogo mi agba ti ma fi bo lowo awon to nlo rawo mi agba ti ma fi bo lowo awon to nlo asiki mi agba ti ma fi bo lowo awon to gbo wole aye mi mole agba ti ma fi bo lowo awon to gbo wole ran mi agba ti ma fi bo lowo awon tan ri ogo mi tan ni ko ni yo awon tan ri rawo mi tan ni ko ni tan tan lawon ni ko tan fun awon ni ko yo fun agba ti ma fi bo lowo won oluwa gbe wo mi oluwa gbe wo mi oluwa gbe wo mi wa wa mo gbadua gbogbo ajaga to so mi de ni isin oya ja ah o lakson o gbogbo ajaga to so aye mi de ni isin laye ni oruko jesu ina oluwa ja ina oluwa ja ina oluwa ja ina oluwa ja ina oluwa ja ina oluwa ja ina oluwa ja ina oluwa ja ina oluwa ja ina oluwa ja ina oluwa ja jesu oluwa wa ah ka to pade laaro yi mo gbadua fun o ajaga to so aye re de ni isin ina jada ina jada ina jada ina jada ina jada ajaga mo ni se ina jada ina jada ajaga mo se rere ajaga mo tayo ina ja ina ja ina ja ina ja ina ja ina ja ina ja ba ti wa nu adua ko god of covenant gbogbo mo je mu gbogbo owo ti won fi won plate lori aye re to fi je pe awon ni eleda re n sise fun loruko jesu ko jona gbogbo network ti ti connect ma aye re to fi je pe ire to ye ko wa sodi odo won lo lo loruko jesu ina jada ina jada ina jada ina jada ina jada on ti fi ri mu tu gbo re bi mu tu aseyori e ninu okoko ko jona gbogbo ti won fi n dari ire re ninu okoko sodo won ko jona ko jona ko jona ko jona aye e bo aye re bo aye re bo ninu ide ninu igbokun aye e bo ninu ide ninu igbokun oluwa tu o sile oluwa tu o sile oluwa tu o sile oko won ja jesu oluwa wa ami ni aro yi ago mejo sa ago mejila ni ola ago mesan aro si ago mejila ni ale ola ago mesan sa ago mewa ni isoru ni ola ago mejila sa ago meji oru mo mi si adua god of covenant mo bo ni soru lola ja to jo gbadua papo to ba ni ojo sunday oluwa ni ka bere fun agbara fun igbedide fun aseyori fun aniyo loruko jesu o ni seru mo bo se de church laaro ire o ko foto awon mo e lowo mo exercise book yen dowo locate abuni egba tabi fagba gbe okada tabi ko lidi motu e ola niyi last bus stop adetola road church baba de fi soye to wa niwaju oluro eyin arogo state e le gba madia ijayin power line ma ojo sun kola alakoko wole e gbe okada adetola road church baba de fi soye to wa niwaju oluro e se fe wo mi lo online ni adua aro la tabi tabi ni ale ola ago mesan ale ago mesan aro prophet adefoye babaladua lori facebook prophet michael adefoye lori youtube ma mesi adua yi lo dara fun ni oruko jesu bi owo e le ori e o oro ase ijade si aye re epe ti enikeni se pe ki eleda re mo taku o epe yen ko jona ah gbogbo epe ti won se sinu aye re egun ti won fi oge oro odi ti won so pe ki eleda re mo taku o pe ko mo taku ire loruko jesu ime jun ime jun ime jun oko eru jalara re idi eru jalaye re oko eru ja
2: this you need at work all
0: idi eru ja jesu luwa wa e send the prayer request yin sori number yi lori whatsapp e save for
2: every day till payday or

0: alakọja to le ju fun aladua ninu irin ajo adua e o ni pe ko ma ja ogun to wa ninu okokun pe ba ri eni to nja ogun to wa ninu okokun pe ba ri eni ti o nja ogun ti o mo iru ogun to nja gba mi gbo iru eni be ma pe ninu isoro e papa julo to ba je aladua ti o mo bi to ndori adua ko.
1: Tonight they listen to, so we'll get better information. We won't give you no move and intro, but if you don't say one move, move your radio with this.
2: Hello Lagos, welcome to
0: Monton Badua Lelori. Iru eni be o ma pe ni dia e ba ri eni ko ti e mo nkan to doju ko ko mo nkan to fa ti aye e fi duro e gba mi gbo eni ya ma ti le wole bo sinu le wole eni ya ma ti le aladua bo sile aladua. O da ti eniyan o wa ninu okokun laye o ba wa ninu okokun gbogbo iran o lo ma gbagbo bo ba wa ninu okokun gbogbo igbese o lo ma gbagbo ba mi gbo momo lale yi in to nla koja ye igbese yo kan soso ni ko pe meji afi ti olorun ba ran o lowo ati tamole si lori omo ye igbese yo kan ni lori ise ye igbese yo kan ni lori idile eye igbese yo kan ni ko pe meji o nkan loluwa kan ni ko se o di ojo ti imole ba tan sinu aye e o mo mo so fun o pe ogun meta lo lejo fun omo to ba gbe ogo waye mommy bo ba bi omo to gbe ogo waye ogun meta lo ma ja ogun meta taye o de ni agbara number 1 ogun okunkun ma ja okunkun ma dide si sa ninu irin ajo e okunkun ye deri bo ba dide omo le bere woran woran to ba ti ri omo to bere woran woran gba mi gbo owo okunkun ti dide siru omo be to ba ri eni to je wipe okan o bale ninu gbogbo to se mo ko mo wipe owo okunkun ti dide siru eni be.

0: ko leke ogun to njai o le je ko leke isoro to nba lo yi o le je ko leke idojuko nu gbe yawo e yi o le je ko leke idojuko lori awon omo e yi le okan re le ma sasa tele ti o da fun re iru aye o mo wa yi iru osiwo le le gan papa ke yan ti e ku jare ma ma so re mo o lo mu igbagbo re duro ro igbagbo re ni agbara ohun ti o ti to o ma to o de ma seku mo de gbadura fun e o ni ku fun atayo
1: amen jesus
0: mo no ni ku fun atayo
1: amen
0: mo no ni ku fun atayo
1: amen
0: I know the bell.
1: Amen.
0: Yan ibe ni so ninu we out of apostle 16:25.
2: Na jo si lu, ti won si lu won.
0: Awon mejeji jin rere lo won pade omobirin kan to fa fose jere fun Oluwa re. Ngba ti o ta mo ti re ere ti ju won dopin. O so fa won ga re pa won ko lo wonu ilu yo ti o je ka jere pe la fose wa mo. Won de paro mo won bu Olorun won bu Oba. Won de nkan ju won sinu tubu. Nigba ti o di shokerin
2: arin ogojo
0: arin ogojo
2: oda ti si la ngbadura
0: ni oru won de korin nkan meje na won fi gbagbo won korin won de ngbadura iyen ni won le gbadura ko ma korin fi re lokan ba lo ti o to ma seku bi won de se nse olorun de saarin won pe la gele re seke seke ja ide ese ja ah ile kun si fun rara re olorun ti kara re o de mu imole won tubu ibi to kunkun wa ina de wo be olorun de mu ojade won tubu bere pe won ti sa lo ni won ti sa lawa re ha ba lo isele won ni ko ya won na won ni jesus ni olugbala won ni kini mo le se temi lo le dabi e won ni ko gba jesus lo olugbala o de mu won jade mo sure fun e ninu ahamo ninu aisan ninu itiju o ma jade
1: amen
0: mo no ma jade
1: amen
0: mo no ma jade
1: amen
0: mo no ma jade ohun ko to le ma la koja mo no ma bori
1: amen
0: won ni pa gbagbo re lara
1: amen
0: igbagbo ro ni ku o iyan ni Matthew 21:22 ohun ko ti e ba nbere nigba ti e ba gbadura ẹni igbagbọ pe e ti rigba apostle won fi gbagbọ bere won de rigba won na ma rigba o mo no ma rigba
1: amen
0: iyan ni Genesis 22:1-2
2: o si se leyin kan won yi ni olorun da abraham wo
0: iyan ni pe ohun to wa ngba nu e koja ninu igbagbọ e ki ogo to de idanwo lo ma siwaju olorun da abraham wo o tun wa fi to gbeyin ninu re omo e lo bere abraham jo omo re sile pelu adanwo yi abraham ri ogo gba iwo na ma ro ogo gba mommy
2: mi
0: jupe gba jesus lori gbala yo de dara fun
1: amen
0: oruko mi lekan si ni prophet ms five baba possibility prophet doctor ms five baba possibility jp gbogbo awon program wa laarin ose yi eni awa nilu ikorodu legbe technical e fi sokan okan wa de bale
1: amen
0: a sase ore ade sase
1: amen
0: program ikore wa e fi sokan o ti be lati 27, 28, 29 to ba do on the 2nd August ni ikore wa gangan sugbon ero ba ni soro wa
3: ero ti e le pe mi si 091 26 26 28 28 82 82 16 e pe nibe yen WhatsApp ni yen pelu
4: message e fe baba pastor lori WhatsApp e le fi ohun ranse fun to ba fe pe yin ko ero
3: ero ikeji oun ni
4: 080 080 50 50 27 27 56 56 21 21
3: ero iketa
4: 070 070 69 69 94 94 99 92 92
3: pe mi kin gbadura fun ona re ade la ile kan asi
4: oun
3: ni echo bank 38 38
4: 12 12 15 15
3: 68
4: 68
3: 43
4: 43
3: 38
4: 38
3: 12
4: 12
3: 15
4: 15
3: 68
4: 68
3: 43
4: 43
3: banki keji ta le fowo to je church account o ma gboruko church jade tala kokon yen Fabi Michael Osoji eleyin Fidelity Bank ni o ma gbe Celestial Church of Christ Oyiki Mole Ayo Parish ohun ni 411 411 01 01 89 89 25 25 2 411 011 01 89 89 25 25 2 2 ko si ohun to se to gbe o nitori jo 41 elewo ni ta lo saju se fun mi ti emi o se mu pada nigba ti sam 50 number 5 ma so o ni ko awon eniyan mi mo mi jo awon to fi ebo dama jemu nigba ti number 14 ma soro o ni ru obo pe si olorun so ejere fun oga ogo mi e mo fi ni di ope yin ore yin ida mewa yin e fi ran pade lowo yo dara fun yin okan yin a de pale
5: praise the lord come in esther mo dupe lowo olorun leni tori mo nbo mo ti mura church so bi mo se mo ti park nkan mu ko de lo eh on tono mi o mo pe omo mi o ton plate sile so mo ti de shop pe kin drop nkan kin de ma bo ni church emi de still to ku la re mo wo sinu eh unbreakable mo gbe sori hot plate ni bemi se nlo bayi na itona mo de o pe okuku sin kankan ti mo ton sile bi mo e drop mo e si shop ti mo ti pe ki ma bo ni church bo se pe ni pe gbogbo nu ile ni pe o ti ina ti fe so nu ile o pe gbogbo e fi ti se gbogbo awon aladugo ti pe sibe o dupe olorun
3: ko obirin olorun yo unu jamba ina to ye ko jo ile le ni ko omo un lo tan update sile ina wa de ba pe ohun o de ti tilekun pa awon eyan olorun lo ni ko ro pe ki phone ma ti ku ina yen o sa pa ko ba nkan kan je eni rogun ina loruko Jesu omo yan ni jona mole omo yan ni gan mona gbogbo pagure to ta ke sile eni to ke lo ma mu
0: awon ero yen sokan pelu account number yen na onkun te ba ni e fun ani support e na de ma ri support yo na
4: amen
0: sugbon ni oni yi a wa ni ko legbe technical ni ale yi a wa ni atan bere ni showru wa be pelu ra pada gbogbo ti le o ba ti su fun lati di odo wa ejo yin wa ni ale 10 o'clock ati bere a ma pari e by 3 o'clock e je ka fi sokan ni itinsola wa ni olujo wa ni command showru wa bakan na olujo wa ani ra pada pelu iwe bakan na iwe wa leni ni atan bere ma je ma se o
4: amen.

0: le seru olola ma o
1: o ke la ye mi wa o
2: emire ko fopundo idabayasa oba to fi aye si abe obirin
3: god that put large space in the woman
2: to gbe omo jade gbogbo ite mo gbo mi
3: you that do hear me
2: lojojumo mi mo bi o se se ni bi ona ti di iya halia bayi ni ani ti o ni kokoro sika da fi di wi eni ton si ten ko le ti eni ton ti ten ko le si o mo olohun ni ile oh, man, it's impossible. And it's all like you are for you. Can you allow the Fabi? And the land like you. Shake on the land of war. Look, my sir. Look, wait on a demon. On a law. That's your law. On a law. That's your law. On a law. Ila kushi, ila kushi, ila kushi, ila kushi, ila kushi. Iyanu keta. Iwe nanti.
3: Book of Remembrance.
2: Won shibayo. Mi haikada. Ribalua. Asi shiwe. Ni wajoba. Asi nanti. Mordekai. Oti shioba lore. Oba wikbe. Kila shifu. Won shiwe loba. Kani kanibikan. Bogo biya ti tila kuma. Me marua me to masha ile kusi. Oh my God, Olorun mi o ni gba pe kan ti le ku me ko de mo lenu oro iwo iran ti ti si ko gbogbo en to n gbo mi lori eto yi mi mo gba to ti gbo mi ile omo to ti won ti si iwe kan Olorun si ran ti sara bi o ti wi o si se fun sara bi o ti so sara si lo Kedebi Gina Marabi Edebia Gbogbo en to ngbo mi iran lowo to riru eri o ya gba iran lowo to si iran lowo na jiti iran lowo lowo okunrin iran lowo lowo obirin lowo omode lowo agba gba iran lowo gba iran lowo gba iran lowo gba iran lowo Oluwa Wara milo soro soke
1: Oluwa wara milo
2: tori pe
1: eliyan mi le o lagbara
2: mo ni Olorun
3: I have the God
2: ti mo ran ni lowo awon wo lo mo firan lowo wari awon teyan ba ro pe awon to ba ro ra won pe awon ti eniyan ba yowo won loro won ti won la ti mo baba ran lo o le dan kankan nigba teyan ba yowo olorun wa ko wo ti mere se ni mi mo
3: I don't know
2: ni biti ti ju ti fe di de
3: she be sweating for you
2: iran lowo dide olorun yo ran lowo olorun yo ran lowo olorun yo ran lowo Olorun yo ran lowo iyanu ekerun iyanu ididi ojiji ididi ojiji oro re awa dabi pe se ba mo tele bo lo se doke tori oni ra koro oni rin oni sare se lagbe efo ama gbe efo awon to ti lo niwaju o fe lo ja won le o ma ja won le e te wa ni
3: Facebook
2: YouTube e share video yere kedua mezato benu adaya e share ni igba mejila mejila oro njade asentele mo soro si afefe iran lowo orugun merin agbaye e gba iyanu elekefa iwosan
3: healing hallelujah
2: He was a
3: healing.
2: And the can answer,
3: the animal sick.
2: But don't want your
3: Jacob.
2: I saw that.
3: That's it, that's you.
2: Oh, Father,
3: how are you?
2: I feel sure.
3: I don't
2: see. Good job.
4: Oruko mi ni Idris lati Ilugbe Airport Road. Olorun sori nla kan fun mi.
2: Ah, baba betare.
4: Be ni sir.
2: Mo ti go voice.
4: O ti igba ti Olorun sori beta fun mi, itan ti mi ngo ri mo gbo. Won so fun mi pe igba tan bi daddy mi tan, ipo mo tan bi le won pe beji ni. Npa won ya kan wa binu pe ibeji bo kini kan wa gbon mo yen. Won gbe won pa sa pa mo sa ja ta won mo yen la fi kekeke tan fi ku won ni aye wa se pe latodun yen pe won ni bi beji mo le wa but iya lenu olohun ni pe bi mo se jon ri oke ogo olohun wa se beta fun mi o wa iya gbogbo won lenu koda nile awon eni to jo lori ebi wa ni ki mo ko mo bo wale mo ni mi nko mo wale o pe eni to ba fe wa wo mo ko mo bo wa Sabuja pe ori Olorun la lele won sa nse wadi lori omo yen ikoda ifundo lana won sa ni kin lo so leke funfun omo lowo mo ni te ba ri oro Olorun lori omo iloku ko soro sa kankan ke so sa lo sele Olorun authority lo se fun mo dupe lowo Olorun o
2: awon eyan ma bi beta lori oke
5: amen
6: ara yi ti de didi.

0: ẹṣẹ́rú ọlọ́lá máa
1: ó kẹ́ láyé ní ìwà ó.
2: Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ohun tó Ọlọ́run ṣe fún mi ní January tá a wá sí Ìbàdàn. Wọ́n sọ̀rọ̀ wọn ní ká ra cement. Ilé yẹn mo ti ń kọ́ fún 17 years ní ilé Ìbò. Ilé yẹn kọ̀ wá ń bẹ̀. But to the glory of God, lẹ́yìn ìgbà tí mo ra cement yẹn, mo akọ́ ilé yẹn tán within January till now. Lálọ́ tó tún wá wà lẹ́yìn mi tún lóun fẹ́ ta tòun, ó ní àwa lòun fẹ́ ká ra aláàlówó. Ó láwa lòun fẹ́ póun máa da dúró lé wa. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe owó yẹn ní ọ̀nà tí a lérò àtẹ̀mí àtọkọ mi. Àtúra ti
3: àtúra. Lona. Ele ta yin ko tele.
2: Ben.
3: Odun mele.
2: 17 years.
3: 17.
2: Ben.
3: O wa wa igba wo le wa sibi.
2: January.
3: January.
2: Ben.
3: Ejo ya won to ra cement.
2: Yes sir.
3: So be si wa kuro bi.
2: E mo wa so fo Olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen. Olorun de pari ti wa
3: bi January. Then on January 6.
2: Ben.
3: E to wa ra ile another.
2: To wa leyin ni olo awa lohun fe ka ra. Ala lowo la awa lohun ma gbe duro de. Asugbo ati ra bayi.
3: E patewo e kilo e de nwo bayi. Eyan wa ni December. Pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years.
2: Since 2007.
3: Nteyan wa le se lati 2007 to de se laarin January 6. Ki de se ko wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti. Abeni eti pari ti e na.
2: Ko tun wa unlimited.
3: Ko le mo yato laarin aladua te ti o gba ni o. Tele the same category ni won wa. Won ajo pari le won ni. But nigba to re ofe dori ti won. Won pari ti won. Won tun ra telomi ti o le da pari. Bo se po lori oke yi.
4: As a living man.
3: Let double grace work for you.
4: Na ori ofe se ko meji se
3: ko. O tun pe ni great mercy ni e. Tun lo ra mi.
4: Amen.
5: Ara yi ti de didi.